0: 5:05 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning! There you have it, ladies and gentlemen. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, kapiling nyo na po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet! Diba? Mali yata yung na-click natin ito dapat. Ayun, diba? Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga tapsiyan, sa mga parents, sa mga classmates natin dyan, sa mga sandaling ito yung nakikinig sa atin ngayon. Sa ating mga faculty and staff, sa lahat, sa buong top system po, sa iba't ibang campuses, magandang umaga po sa inyo lahat. To our President and CEO, Doc Michael Kilan, Ma'am Jo and Doc Reynald, good morning, good morning, good morning! Siyempre sa ating mga avid listeners out there na nakikinig sa kanigil ng mga tahanan, sasakyan o sa kung saan-saan pa mga tambayan yan. Habang kung ano-ano mang ginagawa nila dyan, di ba? Malay natin kung anong ginagawa. May mga nag-aalmusal pa sa mga sandaling ito. Or kung di man eh, mayroong mga nagmamadali na on the way sa kanilang mga trabaho. Nalay ka kapatid! 8:06 na ang ating oras sa buong Pilipinas. At malapit na mag 8:07 sa loob lamang ng 5 segundo mga kapatid. Magpapalit oras na agad. Today is September 18 at 2026, araw nga po ng Biyernes. Kumusta ang sahod mo? Hello sahod, goodbye ka na ba? Di ba sumahod ka lang kailan tapos ngayon wala na naman? Ganong kabilis ang sahod kapatid. Mas mabilis pa sa ano, sa pagmamahal niya. Anyway, 4 oras tayo magkakasama-sama. Patuloy ang inyong pambubulabog sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Mag. Sa loob ng 4 oras na yan, meron tayong pagsasaluhang katanungan na pwede ninyong sagutin. Or kung meron kayong mga experience, eh, padala nyo na po sa ating text line yan. 4 oras ang ating gugugulin sa inyong mga mumunting buhay. Nag-e-echo. At ang ating katanungan, mga kapatid, madali ka bang magpatawad? Yan ang ating katanungan, bibigyang linaw sa loob ng 4 oras nating talakayan. Kaya ipadala mo na ang iyong kasagutan. Nagyan ang ating katanungan, madali ka bang magpatawad? Eh kasi diba parang yung iba hirap talaga. O yung iba, oo lang ang sagot, diba? Mabilis nilang sabihin, diba? Pero nananalaytay pa rin yung sakit, kumbaga. Okay. Masasabi ba natin nakapagpatawad na kapag nakalimutan na? Ganun ba ang klase ng pagpapatawad dapat? Hindi po, DJ! Sabi dito ni Sir Engski.
1: Pwede po ba i-video lang
0: po ito? Ah, sure po. Sige po. May nagre-request ng video dito ngayon, mga kapatid. At naka-ere tayo. Ere namang mga batang iring. Wala man lang pasintabi. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakatambay po sa ating stasyon ngayon, natatawid hanggang sa inyong pananghalian, mga kapatid. 4 oras yan, ha? Wala alas 8 hanggang 12 noon po tayo magkakasama-sama. Dito sa The Breakfast Show, The Greatest Love Song, at mamaya para sa ating The Lunch Break Show. Maraming salamat po sa mga nag-extend ng birthday greetings nila kahapon. Sir Engski, di mo ko binati, ha? Iba birthday ko kahapon, tapos hindi mo ko binati, Sir Engski. Nasaan na yung libre mo? Ayan po, may mga vlogger tayo na mga tapsiyan ngayon dito sa loob ng booth. Mga ano, mga... This is Taps! Yung mga... Anyway, good morning, good morning! Sa mga walang sawang tumututok sa atin sa mampanig ng Pilipinas, sa mampanig ng mundo, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nakikinig sa atin via Taps Radio, magandang umaga po sa inyo lahat. May nag-thank you pero hindi ko ganong narinig ko ni sinabi. Dapat merong kapalit na pagkain yan, hindi yung puro thank you lang. Ay sorry, bawi ako sabi ni Sir Engski. Pwede mo na maibawi yan ngayon, Sir Engski. Yo, sir, seniors night na namin mamayang hapon. Saan yan? Anong ano yan? Anong campus yung ano? May seniors night na ano? Ngayon. Ay mamaya, o tama. Kasi yung ano, Top Santiago, sa 25 pa. Hello po, morning sir. Pa-shoutout po ako from Barangay Cablon. Saan po yung Barangay Cablon na yan? Medyo malayo ba yan sa, ano, sa Isabela? Ah, Tops Alicia. Kaya pala busy sila kahapon. Oo. Congrats mga kapatid. Ingat sa inyo sa inyong seniors night. Ano na naman?
1: Pwede ba namin gamitin yung oras ko dito?
0: Ha?
1: Pwede ba namin gamitin oras niya pang ping pong?
0: Oras ko? Para saan? Oh, wait lang mamaya. Naka-air lang tayo sa radyo. Maraming nakikinig sa atin. Okay.
1: Sige po.
0: Thank you! Says here from Texas 0985. Good morning po, DJ. Belated happy birthday. Ooh, birthday ko pala kahapon. Nakalimutan ko na yan ah. Ano meron? Lumilipas rin ang oras mga kapatid. Birthday ko kahapon. Ngayon eh ano na. Normal na lang. Jensan. Ah, okay, Jensan. General Santos City naman pala, mga kapatid. Medyo malayo-layo. Nasa Mindanao ang ating listener. Magandang umaga po sa mga taga-Mindanao dyan sa mga sandali ito. Good morning! DJ, ako madali magpatawad. Ngitian lang ako, okay na. Alam mo yung mga ganyan, sa totoo lang, hindi ko nakikita madali magpatawad yung mga ganun tao. Ano yan, kumbaga, nakikim-kim, naiipon yung sama ng loob ng mga ganyan hanggat hindi na pag-uusapan kung ano yung naging problema. Pero kung ganyan yung nararamdaman mo, congrats.

0: at sa mga happenings po dito sa TAP system.
1: Good morning sa mga nagdadrive sa mga sandaling ito. On the way sa kung saan-saan man yan, sa trabaho or sa galaan. Sana huwag umagala despite na may paparating na naman na price increase ng ating presyong petrolyo. Ating produktong petrolyo, di ba? Nagbabadyang mag-isang daan ng diesel next week sa pagkat nasa 10 piso ang dagdag. Ito yat pagpapahiwatig yata na kailangan na natin gamitin ng ating natural transportation, ang paglalakad. Laki naman kasi nalalakarin ko kung mula Quezon San Isidro pamunta rito sa TAP Santiago. Hirap naman. Wala kasi tayong BYD eh. Okay, BYD lang. BYD baka naman pa-sponsor po. Grabe, nagmamahal na ang lahat. Ikayo na lang ang hindi pa. Ay, hindi bala. Mahal ka niya, mahal mo siya, pero hindi kanya mahal. Yun lang, kapatid. 8:17 is our time, mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Andrew E. with a song called Alabang Girl. Back-to-back with Blackjack's Good Boy. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

8:24 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan! Kapiling niya pa rin po DJ Max right here at your solid tambayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Gorillaz Radio on the planet. Let's give it up for yours truly, of course. Diba? Wala, siyempre, self-support tayo mga kapatid. Wala naman yung ibang susuporta sa'yo, kundi sarili mo lang din talaga. Eh, no? Hirap mabuhay na ikaw na lang lagi. Parang gusto mo na lang tabyugin yung mga kaharap mo. Hey! Nag-comment si St. Peter. Ano daw, hindi kita maintindihan, St. Peter. Bisaya ka pala. Nakala ko, St. Peter, anong ka? Tagalog or yun. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning! Translate mo sa Tagalog, boss. Sorry, hindi po ako translator. Ako po yung DJ. Patuloy lamang po magpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. 0935-810-8217. Feeling ko nare-realize ng mga bata rito na ano na parang bagtit pala maging isang DJ. Tumatawa ka mag-isa, nagsasalita ka mag-isa. Alam mo, mas nakakapagdit pag pinapanood ka lang sa labas at nakikita kang nagsasalita, tumatawa mag-isa, di ba? Pero gusto ko rin sabihin nyo, nakikita ko sa labas parang mga bagdit din yun. Eh. Tignan mo, may naglalakad na ayaman na. Anyway, good morning, good morning! Sa mga nag-almusal pa lamang po sa mga sandaling ito, bakit ang tagal mo mag-almusal? Parang ikaw tagapagmana ng kumpanya. Wala ka bang pasok niyan? Sumahod ka lang, nag-absent ka na. Kapal na magkuha. Ay, nako! Song request nga, sabi ni Justine. Ano pong song request yan? Sige nga. Bossing! Anong bossing yan? Ba't ganyan? May nakikinig sa atin sa kanyang Ford Raptor sa mga sandaling ito. Kulay itim na Raptor na alam mo yun? Nagpa-underwash lang tapos hindi na ano, hindi na umandar. Ano ba naman yan? Natowing pangani. Pasilya. Pasilyo yun. Ano ba naman yan? By ano eh, sa... Pasilio by Sunkiss Lola, if I'm not mistaken, or ano, Pasilio by Kuya Ido. Kakapagod kasi pag ikaw na lahat, lagi lumalaban. Totoo yan! Pero, shout out muna natin ang pamalakasan ng pinakapogi. Pinakamayaman at pinakamabait na negosyante na kilala ko sa balat ng mga libag. Na. Huwag ka maingay, bossing. Sabi. Ay, sorry, wag. So ayun po, ang pinaka mayaman, pinaka pogi, pinaka... Ano ba naman yan? Hindi ko bagay, parang wala sa personality ko yung ganun. Ay hindi pala, wag natin daw sabihin ko anong nangyari doon. Ang ganda ng Raptor nila ay pang camping. May sinabi pa nga sa akin yung may-ari na may dinownload akong movie dyan, DJ, sabi. Kompleto daw niya yung apat na video eh. Good morning, good morning, Sir Jeff Cristobal and Ma'am Jeremy Cristobal. Ma'am, sir, birthday ko kahapon. Binati ko kayo nung birthday ninyo tapos ako di nyo man lang binati. Mga lapas tangan dyan. Ara, Sir Jeff, good morning. Ma'am Jeremy, good morning, good morning, good morning. Ang napakabait at napakahumble na mga, ang tawag dito, mga simplihang tao sa bahasa, ano, basta yun. San ka ba? Padala kita. Papadala mo ako, isiship. Bakit ako yung isiship? Ako naman pala yung ipapadala. Andito po ako sa Top Santiago, madam. Ikaw naman. Alam mo naman, andito lang ako lagi. Never been out. Never naman palang lumabas. Baka na sobra sa general cleaning, kaya di na umandar. Sabi ni Licodini. Hindi, ano, ewan ko, kasalanan nung ano eh, ni Makida. Good morning, Nakong. I greeted you, sabi ni Prosecutor. Good morning, Prosecutor. Thank you po, Prosecutor. Pasensya na po, hindi ako nakarating sa inyo nung last time since ano po, nagpre-prepare din po kasi ako sa ano, sa pag-guest ko as a learning service provider ng NIE San Mateo. Thank you po, Prosecutor. Prosecutor De La Rosa, our provincial prosecutor ng Ilagana City. Papadalan kita, sorry na, sabi ni Ma'am Jeremy. Ma'am Jeremy, hindi pwede yung ganyan. Dapat ano, tinototoo yan. Hindi ba pwedeng ano, hindi, joke. Gusto ko sana ano eh. Hindi, joke lang. Sige ma'am, padalan na po kayo. Nasaan na? Puyat ah, restless night, sabi ni Prosecutor. Yes po, Prosecutor. Medyo
May mga dumadalaw pa rin pong problema. Boys, may pencak po ba taps? Hindi ko alam, may pencak ano daw ba? Na sport ang taps? Ay, wala daw po. Hindi ko alam, ha? I-confirm muna natin yan. Ma'am Jeremy and Sir Jeff. Sir Jeff, ayan mo naman ha, ang tawag dito. Ay, sorry po, prosecutor o pala. Ang provincial prosecutor ng Isabela Province. Siyempre, for sure, dadalaw rin po ito na sila prosecutor sa ano sa wake ni Governor Doc Skua. So Jeff, paki-video naman yung pag-air natin para naman meron akong remembrance. Tapos yung nakikita sa ano yung monitor ng sasakyan ninyo para social, ano, di ba? Yes, sabi ni prosecutor. Gusto ko rin po sanang dumalo, kaya lang sabi ko baka... Layo kasi, ang mahal naman ng diesel. Bakit ganito kamahal ang diesel? Parang ano, parang pagpapahiwatig na Max, mag-NWOW ka na lang. Kung hindi man, edi mag-e-bike na lang. Ayan. Hello po, Miss Pearl. Nakakatuwa naman na pinapanood tayo nung mga mababait nating Ford clients. Sila Prosecutor De La Rosa, sila Ma'am Jeremy and Sir Jeff. Hello po, good morning. Depende quiz kung hindi siya barat tumawad. Iba yon, Rainier! Iba yon, Dag! Again, ang ating katanungan, mga kapatid, madali ka bang magpatawad? Yan ang ating katanungan. Nabibigyang linaw sa loob ng 4 na oras. Good morning, Madam Happy Star. Good morning po. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Marian Rivera with a song called Sabay Sabay Tayo. Back to back with MMJ's Hype, ah. Still here, of course, at your solid tambayan. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: sa tindahan.
1: Mamaya na, Inay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
0: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
1: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
0: Ah eh, yun lang.

0: Box Radio 107.1.
1: Radio. 8:43 in the morning. Good morning. Tawa-tawa kayo dyan, ha? Big shout out to former Mabinigi Barangay Captain Agapito Castillo, Cap Aga. Ang inyong anak po ay ang aga-agang narito, nangungulit. Sabi ko na, Kapi, yung anak po ninyo, hindi talaga taga-aaral ng mabuti. De, joke lang po. Andito po sila ngayon kasi vacant daw po nila. And they wanna say hi to you, Cap. Cap, naalala mo ba po ba nung initiation natin sa Agila? Nung ano natin, ay induction. Induction, tapos yung ano natin, yung initiation nga nun. Yun sa may Echagüe noon. Nasabay tayo nag-blindfold nun, eh. Kinakabahan ka pa nga nun, Cap. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. Ba't hawak-hawak ko yung console na yun? A message from Anna Sendarina. Senadrin pala. Ayan, says here, oh, mabilis akong mapatawad dahil gusto kong maging payapa ang puso ko at isipan. Na pinapatawad tayo ng Diyos, kaya dapat din tayong magpatawad sa iba. May narinig nga ako na sabi, kung ang Diyos madaling magpatawad, pasensya ka na, hindi ako Diyos, tao lang ako, nasasaktan din, sabi. Diba, may point din naman yun na... Oo. Na-mental block siya, na-mental block. May nagtatanong, ay may nagsasabi kasi, depende sa kung gaano kabigat daw yung kasalanan nagawa sa'yo. Doon rin nakabase kung magpapatawad ka ba ng mabilisan or hindi. Yun din naman yung sabi nung ating mga matatalinong studyante rito sa loob ng studio ngayon. Mga broadcaster natin na naghihintay ng oras. Kahit ng oras nila, next week pa talaga. At I do believe, isa lang naman talaga yung dapat na mag-broadcast ngayon. Ewan ko ba tatlo sila. Hi, Miss Jessa! O, diba, lumaki na mata nung isa. Kahit nakikita ko sa peripheral vision ko. Again, ang ating text line, 0935-810-8217, a message from Bes Barroso sa Pablo. Ha? What is patawad? Patawad po yun yung kapag ano, bumili ka, patawad nga ng, ano, ng presyo na itong ano, singkamas at talong. Yan yung alam kong pagpapatawad. May nag-chat sa akin, nagbebenta na sa sakyan. Sorry, hindi ako bumibili. Ano lang, ano po, nagbebenta ako. Baka gusto nyo pong bilhin yung sasakyan ko. Wala na pong perang inyong lingkod. Madaling magpatawad pero mahirap makalimot. Totoo, di ba? Sabi nga kanina dito ni Happy Star, ang love of my life ni Prosecutor De La Rosa, forgive but never forget. Pero, ang tawag dito, isn't it ironic na, di ba nga, kaya ka nagpatawad, eh, is, ang main purpose nun is to forget as well yung nangyari sa inyo. Di ba? Kasi, forgiveness constitute as well to forgetting what happened last time, kumbaga. Isn't it ironic, diba? Forgive but never forget. Wala. Okay? Pero gusto ko yun. Forgive but never forget. Okay lang, patawarin mo, pakisamahan mo. Pero wag mo kalilimutan yung ginawa niya sa'yo, diba? Doesn't it mean na ano rin, naghihintay ka lang din ng oras para gumanti ka sa kanya, diba? Yung iba kasi gustong gumanti, no? Bago magpatawad. Retribution, kumbaga. Or revengeful. Pero diba isang kasalanan din yun, yung pagiging mapaghiganting tao? Lahat na lang kinukontra ko, pati sarili kong statement, kinukontra ko eh. Pero hindi, diba? Dito natin nasusukat din yung critical thinking natin, no? We know how to react on certain matters, din yan. Na... yun, may konsensya rin tayong mga tao. Mahirap magpatawad kapag traumatized ka na sa ginawa niya. Totoo, di ba? Yun nga yung sinasabi ng depende sa kung gaano kabigat yung ginawa niya sa'yo. Doon din nakadepende kung magpapatawad ka ba na mabilisan or hindi. And I don't believe with time heals everything. Sa totoo lang, habang pinapatagal mo, hindi nawawala yung sakit. Nag-fade man siya, pero hindi nawawala yung sakit ng ginawa niya. May klase ako, di tuloy ako makakulit. Di ka nga nakarating dito kahapon, LJ. Naghihintay ako. Sabi mo, dadaan ka rito. Umasa ako eh. Sampigahin kita eh. Pag-greet nga po ng fast healing Queenie Flores. Queenie Flores. Pagaling ka na agad. Anyway, for for the meantime, let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from Shamrock with the song called Nandito Lang Ako. Back to back with Q-Shay's Walang Yaman. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet, with yours truly, of course. My name is DJ Max.

Patawad. Again, madali ka bang magpatawad? Yan ang ating katanungang bibigyang linaw sa loob ng apat na oras. And we're down here with the first half of our Greatest Love Song segment na kung saan na tatawid po hanggang alas 11 ng tanghali, mga kapatid. Sa umaga, bangon sa kama, sigurado. Sabi naman dito ni Broker Priel Ganipan, yes, pwedeng mabilis naman DJ basta ramdam ang sincerity ng tao kung totoo at mag-set also ng boundaries. Diba? Yun nga, may boundary na, may lamat na, kumbaga, eh, no, yung samahan ninyo, hindi na maibabalik pa yung dati, kumbaga. Pwede naman, magpatawad ka ng mabilis, pero hindi ko rin magagarantya sa'yo kung totoo ba yung pagpapatawad na may bibigay mo kung mabilis ka magpatawad, diba? Sa totoo lang, diba? Ang pagpapatawad kasi, ano yan, kusang ibinibigay. Although, hirapan din ng tao na makuha, diba? Pero nasa sa'yo yan, hindi rin sa pilitan na ibibigay mo dapat, di ba? Kung maluwag na talaga ang puso mo, maluwag na ang damdamin mong ibigay yun, siya mo ibibigay, di ba? Eh kung umabot ng taon yan, di... So be it, kesa yung magpapatawad ka tapos hindi naman pala bukal sa puso mo at hindi naman pala totoo, meron ka pa rin at meron at meron pa rin yung bigat na nararamdaman mo dyan kapag mahirap naman madali na pagpapatawad, di ba? Mas madali pang humingi ng tawad dun sa nagtitinda kesa dun sa taong nasaktan, DJ Charot, sabi naman dito ni Vin Mosqueza. Totoo naman. Konting lambing lang dun sa nagtitinda, mabilis humingi ng tawad yan. Mabilis nang ibigay yung pagpapatawad. DJ, ano bang pagpapatawad yung pinag-uusapan natin dito, sabi ni EJ Lucente. Pagpapatawad sa tao. Madaling magpatawad, pero mahirap makalimot, DJ, from May Gumbazali. Totoo, di ba? Yeah. Sa totoo lang, madaling magpatawad, pero mahirap kalimutan yung nangyari. Madaling sabihin na, okay na, ganyan. Pero hindi mo may kakaila na nandun pa rin yung ano, somewhat tampo, galit, di ba? Andun at andun pa din yun. Yun nga, sabi ko, hindi naman lahat nalulunasan ng tagal ng panahon eh, di ba? Tsaka paano ka magpapatawad kung hindi humihingi ng kapatawaran, di ba? Mahirap din yung magbigay ng tawad eh, pero hindi naman niya na-acknowledge kung ano yung maling nagawa niya. Di ba yung humingi ka ng tawad, pero what for? Ano ba yung maling nagawa mo? Eh, kung hindi mo rin pala kayang i-figure out kung ano yung maling nagawa mo, di maulit at mauulit lang din yun. First and foremost, dapat you acknowledge your mistake, di ba? Para maging genuine din yung kapatawaran na may bibigay sa'yo. Sabi dito ni Bing Bariaga, I agree DJ, madaling magpatawad pero mahirap makalimot. Matagal makalimot or hindi na nakakalimot, sabi pa ni Bing. Yeah, yun nga! Ano ba? Inaaway yung sarili eh. Hindi madaling magpatawad DJ at hindi madaling makalimot, sabi naman dito ni Marvy. Mayroon nga yung mga taong matitigas ang puso talaga. Although yung mga taong matitigas ang puso eh, yan yung may siguro mga na-trauma na or marami na masyadong ininda kaya nagkaganyan na sila. At hindi natin sila masisisi. Sino tayo para diktahan yung nararamdaman nila, diba? Sino tayo para sabihin na magpatawad ka na? Eh, mabigat nga sa kanila yung ganun. Pero mga kapatid, ang mga taong ang tawag dito, matagal magpatawad or kinikimkim yung sakit na ganyan, yung mga bigla-bigla na lang sumasabog ng galit, sa totoo lang. Sorry pero hindi po at never ko makalimutan ang ginawa sa akin. Ewan ko ba basta kapag nagalit ako, ayoko nang makipagpansinan. Ayoko nang reconnection para may peace of mind na din. From Melanie Abeliada. Ito yung kinat off niya na siguro sa buhay niya para hindi na makagambala pa gano'n. Well, if yan yung way mo, di ba? Pagpapatawad, hindi lang din naman nasusukat na kapag nagpansinan na kayo, di ba?
Hindi porket na napatawad mo, automatic may pansinan na kagad. Meron yung kapatawaran.

na hindi ka na makakapasok pamuli sa buhay niya. Kaya napatawad ka niya, pero off limits ka na sa buhay, kumbaga, di ba? May mga ganun. Eh kayo, paano bang nagiging estilo ninyo kapag nakapagpatawad na kayo ng tao? Nagpapatawad naman, DJ, pero X na sa akin at sa buhay ko, sabi dito ni Leslie Diaz. Na-cut off na sa buhay, eh, no? Parang, oops, dyan ka na lang, ganun na lang. Yes, madaling magpatawad, pero di lang nakakalimot, sabi ni Yanni. Yanni! Yanni! Depende kasi sa nagawang kasalanan, DJ. Madali lang namang magpatawad kung totoong hinihingi ang kapatawaran. Pero kung hindi naman humihingi ng kapatawaran, bakit ko patatawarin? Sabi ni Myla Pakia. Yun nga, diba? Paano ka magpapatawad kung hindi naman hinihingi ang kapatawaran mo? Ano yun na gusto mo, bigla mo nalang papansinin, gano'n? Gusto niya ba na bigla na lang okay na, gano'n? Pagtulog, itulog na lang, gano'n? Paggising, okay na? Pag gano'n yung ano, sistema, eh, mas ano, nadadagdagan, nagpa-pile up yung ano, yung hinanakit, yung sakit, diba? Lalo na kapag walang mapagsabihan, mapag-sharean, ganyan, makausap with regard sa problema. Dapat ba pag humihingi ng tawad, eh, merong ano, moderator sa gitna, gano'n? May magre-reconnect sa inyo para pag-ayusin kayo, dapat ba? Hindi ba pwedeng rekta na ganun? Sa umaga. Hindi! Sabi dito ni Angela, gaganti muna ako. Naku, mapagigantin puso ito. Pero who am I to judge you, kapatid, di ba? Kung if that's your way to ease the pain, wala akong magagawa, di ba? Kasi ano eh, ikaw yan eh, di ba? Hindi namin alam kung gaano kalalim yung pananakit na ginawa sa'yo, kaya gusto mo munang gumante. Ako nga ano eh, yan nga, gaya na sabi ko kanina, before ako magpatawad, gusto ko munang maramdaman mo kung ano yung naramdaman ko nung nagkamali ka. Para at least, alam mo na hindi mo na dapat yun gawin pa, kasi ganun pa rin pakiramdam ng pagkakamali po, diba? Siguro sa pandinig ng iba, paghihiganti yun. Pero para sa akin kasi, ano, that's my way of, ano, of learning, of teaching them na, yun, kailangan mo ring tignan kung ano yung klase ng pagkakamali na ginawa mo para hindi mo na uulitin pa, di ba? Ano daw, sabi niya, kapag mabilis kang lumuhod, mabilis ka ding magpatawad, sabi dito ni Kapitan. Iba naman yan eh! Lalo na pag wala sa tono ang nagkakaruling, sabi naman ni Marvin Arsena. mabilis magpatawad naman pala sa mga nangangaruling yan. Akala ko naman sa ano, sa mga kasalanan. Sabagay, kapag ano, patawad, nagsisimula pa nga lang. Big shout out to Diana Velga, Lorraine De Vera, Abish Julian, and Uni Duque na mga estudyant. Ba't lagi nakaitim? What's with black? Color coding. Nang school o kayo lang? Ay, kayo lang. Libre nga kayo food. Pagkain. Itong mga to naman eh. Iba naman pala kapatawaran ng binibigay mo, Marvin Arsena. Lalo't papalapit na ang ano, mga caroling days, di ba? Nako, maraming kapatawaran ng ibibigay. Pero yung iba, sadyang kuripot lang. Mga kapatid, ganun ka kabilis magpatawad. Sabi dito ni Hanilet Gray, hindi, at may kilala akong mangkukulam. Ganun naman pala, iba kukulam ang paghihigante. Hindi ko kasi ugali, DJ, na mabilis magpatawad. I get it na kailangang magpatawad, pero gusto ko munang pagdaanan niya yung hirap at sakit na naramdaman ko bago ko siya patawarin. From Joe's Story.
parang ano kami nito, same principle kami sa buhay ng kapatawaran, di ba? Para sa iba, sasabihin na matigas ang puso or matigas yung puso ng mga taong hindi mabilis magpatawad. Pero may kanya-kanya kasi tayong pain limit, kumbaga. Depende kung gaano kasakit. Para sa mata siguro ng ibang tao, magaan lang yun, di ba? Pero para sa amin kasi, iba yung impact nun. Especially kapag may mga tayo, may mga tro. Hala kayo, dumiretso lang, nasa na yung pagkain. Hala, sige, ganyan-ganyan lang. Walang adjustment, ha? Mamaya. Sige na, doon na kayo. Pangit. Anyway, mga kapatid, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. DJ, belated happy birthday. Hindi kami nakadaan sa'yo kahapon. Okay lang. At least naalala nyo. Sa mga nakaalala po sa aking birthday, maraming salamat. At least sa simpleng pag-aalala, ayun, kaala-ala pa pala ako, diba? Okay na ako dun. Kahit na wala yung presensya, wala yung mga material things, wala mga pagkain or what. Basta naalala pa rin ng tao noong araw ng pinanganak ako, malaking bahagi na para sa akin yun, mga kapatid. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Styx with the song called Babe, back-to-back with Survivors Ever Since the World Began. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet with yours truly, of course. My name's DJ Max. Yeah.

0: Nay, hingi po sana ako ng 500.
1: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
0: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
1: Ah, eh. Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: o'clock in the morning
1: until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 ABSA Radio, Real Radio.
2: And 41 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here that at the greatest love song segment. At tatawid po hanggang alas 11 po ng tanghali, mga kababayan. I hope you join me till the end of this program. Maraming salamat po sa mga nakatutok na sa ating programa. At nananatili ang ating katanungan, madali ka bang magpatawad? Yan ang ating QOTD, mga kapatid. Sabi ni Z kanina sa ating comment section, hindi eh, sabi. Hindi daw siya madaling magpatawad. Sabi ni CJ, sobrang daling magpatawad at ang hirap lang nilang patawarin agad. Kumbaga madaling sabihin yung salitang sorry, di ba? Madaling sabihin yung salitang okay, ganyan. Pero andun yung history or yung alaala, kumbaga. Oo, sabi naman dito ni Tony, anong oo lang yan? Madali naman pala magpatawad si Tony. From Roda Rodriguez says here, nope, but I can control my reactions toward you so I can play. It's fine. But trust me, I will remember every details of it in a right time. Kung hindi man ang tadhana o ang mga bata, ako ang maniningil. Enjoy it as long as you can. Ano to, Ma'am Maria? Ay, nakikinig sa Raptor. Ano sila, Ma'am Maria? And sana all na naka-Raptor ngayon. Hello po, shout out po sa mga nakikinig sa ating angel sa my Ford Isabella. Shout out natin si Ma'am Mariana Tamayo, na hindi pa rin nagpapalit ng apelyero. Sa lahat po na mga nakikinig sa ating ngayon dyan, good morning, good morning, good morning, good morning. Again, ang ating QOTD, madali ka bang magpatawad? Yan ang ating katanungang bibigyang lino sa loob ng 4 na oras na tayo magkakasama-sama sa ngayon. 2 oras na lang, mga kapatid. Taps FM, di ba? Sabi sa'yo, madam, maraming naka-Ford na nanggagaling dito sa Taps talaga, di ba? Depende kung sino, sabi dito ni Jeanette Del Rosario. Ay, meron palang ano, standard sa pagpapatawad. Kung di mo close, eh. Sa bagay, kapag malapit sa'yo, malaki ang chance na matagal ka magpatawad siguro. Diba? Kasi the least person na ina-expect mo magkamali sa'yo, yung mga taong kilala ka. Kasi nga, kilala ka nila, alam mo yung ayaw to, gusto mo. Pero the fact na sila ang nakasira ng tiwala mo, tsaka nakasakit sa'yo, di ba? Eh, medyo matagal ka talaga magpatawad sa mga ganong kaso, di ba? Madaling magpatawad, DJ, kapag nakaganti na ako, from Edmond Tolentino. Ganti before, ano naman pala, eh, no? Ganti before kapatawaran. Nandito na ang ating mga young broadcaster. Siguro Pauline Otana, pwede na kayong makaalis muna. And Makida. Anyway, our question, madali ka bang magpatawad? Yes, of course, pero di nakakalimot. From Beng Maravilla Leru. You stay there muna, no? For those of you guys na nakikinig sa atin sa mga sandaling ito, madali po ba kayo magpatawad? Sa bagay, I get it na yung iba talaga medyong hirap talaga. Sana all makagante, sabi dito ni Michelle Tamba. Bakit naman? Sa bagay, yung iba talaga kinukonsider mo ng gumanti eh, no, bago magpatawad. Don't touch those scripts. Wait for your scripts. Ano? Ang daling magpatawad, ang hirap lang po sa kanila, pag napatawad sila, di naman sila nagbabago. Eh wala, naturally, ganun na talaga sila, wala tayong magagawa. However, siguro dapat yung mga ganun, kung hindi pa rin nagbago, mas maganda i-cut off na lang sa buhay natin. Huwag nang pansinin, huwag nang palapitin sa buhay natin, at least to retain our peace of mind as well. Si Lord nga, nagpapatawad, tayo pa kaya? Sabi dito ni Oriel. Yun nga, di ba? Kung ang Diyos nagpapatawad, eh pasensya na, hindi tayo Diyos. Magpatawad, ano ba yun? Magpapatawad ka ba sa lalaking pinagpalit ka sa best friend mo and nabuntis niya? Naku, the biggest betrayal, dalawang taong mahal mo. Yung intimate partner mo, tapos yung best friend mo. Sana all. Mamaya na lang. Mamaya. Ay, naku. Grabe naman pala itong mga ito, eh. Like, shout out po sa mga nakikinig sa ating ngayon sa My Ford, Isabella. Good morning, good morning, good morning to Ma'am Marian. At kung sino man yung mga kasama mong nakikinig dyan sa mga sandaling ito. Siguro sa mga sandaling ito eh, dinadala na yung sasakyan sa lifter. Na checklist na po ba yan? Mamaya may nawawala na namang pera dyan ha. Sino po bang kumukuha dyan? Ako, sabi. Yung mga SA ninyo na... Ay, nako. Anyway, a message from Alcy Kenneth. Ako yung laging pinapatawa. Di ko naman pala laging may kasalanan. Ako naman pala ang laging nagkakamali, kapatid. Kaya naman pala ikaw laging nakakakuha ng kapatawaran. Yes, lalo pag favorite kong pagkain ng dala, mabilis naman pala magpatawa. Madali naman pala, suhulan to si Ma'am Rona Ortiz. Para ka naman palang sanggol, di ba? Alukan mo lang ng candy, susunod na. Ikaw naman, alukan ka lang ng paborito mong pagkain, tapatawad mo na. Depende kasi sa ginawa sa akin, DJ. Doon rin nababasit kung mabilis o matagal akong magpatawad. From Jane Rose Cancio. I believe with that, depende sa weight ng kasalanan na gawa sa'yo, yung kapatawarang ibibigay mo. Sa bagay, meron na rin nagpapatawad partially. Partially? Hulugan naman palang kapatawaran. Hindi, I mean, yung iba, hindi pa fully healed sa nangyari. Like, hindi pa fully kayang ibigay yung kapatawaran, ganyan. At nakikinig sa atin ngayon si paring Darwin Madriaga Salta na sa Saudi. Na hindi pa rin nire-reply ng aking chat. Pero nakapag-activate na ng SIM card. Ano ba naman yan, pare ko eh? Yes, DJ, madali magpatawad pero mahirap kalimutan. Yeah, mahirap makalimot, sabi nga nila. From Texter 5673, hindi po DJ Max kasi depende po yan kung gaano at kung papaano ka po niya sinaktan. May mga bagay po kasi na kahit gustong gusto mo nang patawarin yung isang tao ay hindi mo magawa kasi bumabalik pa rin yung feelings kung gaano ka niya sinaktan. At kung... ano yung naging epekto nung ginawa niya sa'yo at sa buhay mo. Totoo yan. Diba? Yun nga. Anyway, mas lalo nating bibigyan pansin ng ating paksa sa umagang ito. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Taylor Swift. It's a song called Ruin the Friendship. Back to back with Ed Sheeran's Afterglow. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Forevermore by Jed Medela right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio. 10:13 on the clock, mga kapatid. Araw po ng Biyernes para sa mga nakalimot dyan, especially sa may mga due date na kailangan bayaran. Yeah, araw ng Biyernes, September 18 is our date today, mga kapatid. Okay, may message po si Prosecutor. Thank you po, Prosecutor De La Rosa, for the words of wisdom. Never imagined in my life na dito ulit kami mag-meet ni Prosecutor. Kala ko na last meeting na namin yung nandun ako sa Ford noon. Up until now, andito pa rin siya. Thank you, Prosecutor. When I did a motherly advice, I heard it from her mismo. Talagang tumawag pa si Prosecutor De La Rosa. And after nung call niya, talagang, emotions. Yan. Anyway. Prosecutor kasi. Yep, kahit hindi niya hinihingi. Naku, diba? I guess yung mga tao hindi humingi ng kapatawaran, hindi nila talaga deserve ang kapatawaran, di ba? Pero sabi nga dito ni Prosecutor De La Rosa, forgive, it's for your sake and peace. Just don't forget, ilang beses tumikim ng lason? Ilan bang beses tumikim ng lason? Then sabi pa niya, forgiveness is not synonymous with restitution. This time, choose you. It has always been them. Choose yourself. Alas, si Madam Tonyang naman ang seryoso ni Prosecutor doon sa message niya. Tapos ganun naman yung kay Madam. Prosecutor, si Madam Tonyang po, may comment. Sabi dito ni

Rosa. Nagkasumpita pa nga ng Diora. Sala ka dyan. From Texter 5673. Ano sabi niya rito? Forgiveness takes time, DJ Max. Maybe it takes years, takes months, or it takes for a lifetime to heal. So it's a long time process, DJ Max. Parang nice yung parating time heals everything. I really don't believe that particular statement na time heals everything. Parang mas natotolerate yung sakit kapag gano'y pinapalipas, di ba, ng oras. Sabi niya pa rito, ang pagpapatawad ay hindi minamadali, especially kung alam mo sa sarili mo na masakit pa at ramdam mo pa yung epekto ng ginawa niyang kasalanan sa'yo. Tsaka mararamdaman mo naman talaga sa sarili mo kung deserve niya ba talaga yung forgiveness na hinahanap niya, di ba? Okay, go on. Makikita mo naman sa kanya kung talagang nag-i-effort siya na itama yung nagawa niya or kung sincere ba talaga yung paghingi niya ng sorry. Eh siya ka, mahirap ibigay ang pagpapatawad sa taong paulit-ulit ka na lang sinasaktan, niloloko at pinaglalaruan. Akala nyo kasi pag kayo, ba't biglang mga lalaki to? Sabi dito ni Texter 5673, akala nyo kasi na pag kayong mga lalaki ay nakagawa ng malaking kasalanan, same sa amin, ganun-ganun na lang yun. Nakakala nyo papatawarin namin agad kayo. Nakakala nyo makukuha nyo kami sa mga sorry at suhol nyo. Pwes, hindi ganun yun. Hindi ganun kadali para sa amin yun. Hindi nyo lang kami sinaktan, kundi sinira nyo pa at ginulo nyo pa yung pagkatao namin. Tapos ano, magsasorry kayo na parang walang nangyari. Minsan, bago kayo gumawa ng kalokohan o katarantaduhan sa amin, isipin nyo muna ng paulit-ulit kung ano yung magiging epekto nito sa amin. Hindi yung puro sarili nyo na lang inuuna at iniisip nyo. Sana mamakonsensya din kayo at sana balang araw maramdaman nyo din yung sakit at yung pakiramdam na hindi patawarin ng taong sobrang minahal nyo. A message from Texter 5673. Masyado ba naman generalize yung kalalakihan na parang sinasabi mo lahat ng lalaki ganun. Eh kung pare-parehas pala kami mga lalaki, bakit kayo mga babae namimili pa, di ba? At saka, I beg to disagree na lahat ng lalaki ay ganyan. May mga lalaki na sila rin naman na nasasaktan. Lagi ko ang sinasabi, may mga taong seryoso na dumarating sa buhay natin pero sinasaktan ng tolo. And hindi siya gender specific. May mga, bakit kayo mga babae ba, hindi kayo nakakasakit ng lalaki? O sige, i-generalize rin natin, di ba? Kasi generalize si Texter 5673, ano? But I'm not saying na everyone or lahat naman tayo, di ba? Mapababae man yan, mapalalaki, nakakasakit tayo, hindi gender-specific ang pananakit ng kapwa. Lalaki lang ba ang nananakit? Napaka-perfect mo naman pala, Texter 5673. Kung gano'n, di ba? Hindi ka pala nakakasakit. Siguro dapat i-localize mo yung ano mo, yung statement. Hindi generalize, di ba? Kung generalize yan, marami talaga magre-react. I myself nag-react na nga, di ba? Sa tingin mo ba na ano, yung mga babae, perfect kayong lahat, di ba? May mga ilan din dyan na hindi perfect. Grabe ka. Medyo tumakas yung presyon ko dun. Mga 5%. Di ba? Dalot yung sabi niya kasi rito, akala nyo kasi na pag kayong mga lalaki ay nakagawa ng malaking kasalanan sa amin, ganun-ganun na lang yun. Wala kami sinabing ganun-ganun na lang yun. Maraming mga lalaki ang talagang nagmamanikluhod pa para mapatawad lang ng mga partners nila. Eh kung ganun yung partner mo, huwag mong ikumpara sa entirety ng population ng kalalakihan. Kung yung kapatawaran na yan ay hindi mo may bigay doon sa partner mo, eh, who am I to judge you, di ba? Sino kami para husgahan ka doon sa nangyari? Kung ano man yung pinagdadaanan mo or trauma mo sa buhay mo. Akala mo kasi, porket nasaktan ka ng isang tao, akala mo kasi lahat na pare-pareho. Masyadong ano, masyadong makitid ang prinsipyo ng ganun. Sabi dito ni, ano ba yun? Sabi ni prosecutor, no, time does not forgive everything. Time just teaches you to live with it and survive. Tama po, ayun yung exact words na gusto kong ano, sabihin.
From Prosecutor De La Rosa, no, time does not forgive everything. Time just teaches you to live with it and survive.

Kasi sa, parang yung iba kasi parang sinasabi na, ano ba yun? Na time heals everything. No, hindi lahat, di ba? From the words of Prosecutor De La Rosa herself, time does not forgive everything. Time just teaches you to live with it and survive. Sa akin, hindi ko, ano yun? Hindi ako madali magpatawad sa isang tao po. From Clarky. Why? Qualify your answer. Madam, Prosecutor, mga ngaroling daw po sila, Madam Tonyang, this Sunday. Isasama niyo po ba ako, Madam Tonyang? Para maambunan rin naman ako ng, ano, ng aginaldo, diba? Sorry po, DJ Max, nadala lang po ng emotion ko kasi naman sobrang sakit ng ginawa niya, DJ Max. Sorry po talaga. Apology accepted. Huwag mong lahatin. Kung may nanakit sa yung iba, ay isa, eh merong iba dyan na mag-heal din ng puso mo, di ba? Sorry na, DJ Max, sabi. I admit kasalanan ko po na nilalahat ko po kayong mga lalaki. Tama naman po kay DJ Max, hindi po lahat ng lalaki ganun. Minsan kami din po ganun, no? O, diba? Tonyang, ibigay ko sa'yo warrant of arrest mo. Madam Tonyang! Madali akong umintindi pero hindi ako madaling magpatawad na parang wala lang nangyari from Mr. Scorpio. Meron naman yung malawak ang pang-unawa na ang tawag dito naunawaan kung bakit nagawa yun. Pero andun pa rin eh, nakapanakit pa rin. Madam Tonyang, may warrant of arrest ka raw kay Prosecutor De La Rosa. Sagutin mo daw ang sabina niya. Kuya, please pa-advise po, nag-PM po ako sa TikTok. Mamaya po. Sorry na, DJ Max. Please, huwag ka na pong magalit. Please, belated happy birthday, DJ Max. Para mawala yung galit ko, padala ka ng pagkain dito. From Dexter 5673. Birthday ko kahapon, di ba? Tapos, eh... Anyway, maging masaya tayo. Lagi nating i-enjoy ang araw. Again, kung tatanungin niyo na naman ako, sasabihin ko na naman. Ano ba yung sasabihin ko na naman? Dito na naman. Ako kasi, bago ko patawarin talaga ang isang tao, gusto ko talaga munang maramdaman niya kung ano yung naramdaman ko nung ginawa niya yung bagay na yun. Yung pagkakamali na yun. Ay, ulitin ko, hindi yun sa paghihigante. Yun yung paraan ko ng pagtuturo sa kanya na mali rin yung nagawa niya, di ba? Ikaw ba napatawad na nung... malay ko. Sir Ray, ha? Wag naman yan, di ba? Ano na yan eh? Nasa likod na namin yan, nakaraan. Big shoutout to Ray Cesar Valdez. Kasama niyo po ba sila, Sir AJ, sila, Sir Rano? Kung sino man yung mga kasama ninyo dyan ngayon sa mga sandaling ito na nangungulit. Sir Ray, ha? May iba na siyang lalaki kahit hindi pa kami tapos. Kaya pa ba patawarin to? Nasa sa'yo yan. Nakapatawaran, iwala sa ibang tao. Nasa sa'yo yan. Nasa sarili mo yan. Depende sa'yo, di ba? Pero for your peace of mind, yun nga, sabi ni Prosecutor, forgive, di ba? For your peace of mind. Minsan nga, ang kapatawaran ay hindi para sa iba, para sa sarili mo din yan. Hindi lahat ng lalaki man loloko. Tama! Andito pa kami, ho! Andito pa... Si Sir Ray Cesar Valdez.

0: mahal. Nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa.
0: Yun lang!
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio. Then 43 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. You're still with me and I'm still with you guys. Mine's DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid. Let's give it up for me. Diba? Self-support na lang eh talaga. Anyway, nananatili ang ating katanungan na mabilis ka bang magpatawad? Yan ang ating katanungan, mga kapatid. Or madali ka bang magpatawad? Asan si Texter 5673? Asan na yung libre mong pagkain? Asan na yung bawi mo? Sabay kambyo ng belated happy birthday DJ, sabi. Hey, by the way, thank you po sa lahat naman nag-extend na kanilang mga well wishes. Maraming salamat po sa inyong lahat. How about you, Mr. Kian Hernandez? Madali ka bang magpatawad? Halimbawa, may nakagawa ng pagkakamali sa'yo. Like, nabastusan ka, ganyan, napahiya ka, madali ka bang magpatawad? Sakto lang. Paano sakto lang? Like, pag kinausap ka niya, okay na ba kayo, ganun? Madedevelop pa, ganyan, ganun. Oo, ba't ano magsalita? Mag-uusap pa ng maayos, so, through dialogue. Dapat bang patawarin natin ng isang taong hindi naman humihingi ng tawad? Sige, medyo. Sa tingin nyo mga classmates, dapat rin ba natin patawarin yung mga taong hindi naman humihingi ng tawad, di ba? For your messages, shoutouts, greetings, padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Mamaya yan, wait lang kayo dyan. Kayo naman eh, masyadong excited mag-broadcast ng mga chikiting natin dito. Eh, parang mauubusan kayo ng linya niyan. Anyway, good morning sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa atin, sa kanikilang mga tahanan, sa sakyan o sa kung saan-saan pa man yan. O diba may mga umuubo pa dito sa gilid ko eh, o rinig na rinig. Yes, DJ, pero depende sa kasalanan at depende sa taong gumawa. Bakit naka-ano rin? Sa bagay, nakadepende rin talaga sa taong gumawa yan. Kasi ganyan nga, kung close mo or malapit sa buhay mo, tapos ganun yung klaseng kasalanan nagawa sa'yo or medyo mabigat yung kasalanan nagawa sa'yo, talagang masakit yun, di ba? Medyo mas matagal ang kapatawaran kapag ganun. Lalo't ang lalim ng pinagsamahan ninyo, di ba? So malalim din na naging sugat niyan. Mapatawad man ang tao pero di makakalimutan lalo na kung malaki ang pinsalang nagawa. From Emma Ganzan. Oh, malaking pinsala, yung bagyo, ganun. Naging bagyo naman pala. Uy, why are you there? Get out of there. Mamaya magkaroon na naman tayo ng shutdown dito. Ikaw naman DJ, ikaw naman ang tanungin namin. Lagi lang ikaw nagtatanong. Wala, yun yung obligation ko, ang tanungin kayo, di ba? At saka nasagot ko na yan kanina. Di ba? Kasi nga, ang tawag dito, uy, not necessarily na kung ano yung mga tanong natin nararamdaman nung nagsasalita ngayon ng inyong link. Sadyang nakikurious lang sa katanungan. Kaya gusto lang din nating itanong at ibahagi sa mga nakikinig sa atin sa mga sandaling ito. Good morning daw po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa Maykirino, Isabela, magandang umaga po sa inyo lahat. Pati na rin po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa Maykirino Province. Nakabathroom pass naman pala tong isang ito. Lalo ta sa mga nandyan po ngayon sa wake ni late Governor Dax Kua. Hello po sa inyo lahat sa mga nakikinig po dyan ngayon. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin. Uy! Ayaw sa nakikinig sa atin si Ma'am Cristina Parubrubiere. Hello po, magandang umaga. Big shout out to Kian Hernandez. Emma, not there. The wires are there. Anyway, I'll be back for more, mga kapatid. Just the
1: Yeah.
0: I've got your song from Kenny Loggins with the song called Meet Me Halfway, back to back with Chicago's Look Away. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Abishol yan. thank you, Miss Abish, na kahit medyo labag sa loob niya. Anyway, welcome back here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, the realest radio on the planet, mga kababayan. Kasama niyo pa rin po DJ Max, of course. And guess what? We're down with the final scratch of this particular program. Oras na po para ako magpaalam. Again and again, maraming salamat po sa lahat mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras, sa mga walang sawang nagpadala na kanikin ng mga mensahe. Ano? Nasaan ka na, Tyson? 5, 6, 7, 3. Ikaw naman, oh. Diba? Maraming salamat po sa inyo lahat sa mga nakasama natin mula alas 8 hanggang sa ngayon, sa mga nagpadala ng mensahe, sa mga nag-sponsor ng mga pagkain natin. May mga nagpadala po kasi, sa totoo lang. Hello po sa inyo lahat! Ito talaga yung perks ng pagiging isang radio DJ, eh. Ang galing mang utu, eh. By the way, shout out po sa lahat ng mga nakikinigin dyan sa my Quezon, San Isidro, Isabela. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ba't parang araw-araw na lang may Jollibee dito? Di kayo magka-UTI kayo, ha? Hinay-hinay po sa Jollibee. Ba't naman natin yung ano, ha? Sa mga fast food yun na lang pala. Sorry, sorry. Again, na natin yung ating katanungan. Madali ka bang magpatawad, kapatid? Yan ang ating katanungan. Sabi dito ni Emma, ay, nabasa na natin yung sinabi ni Madam Emma Ganza na ano lang niya, naulit niya lang. Ayun, sabi niya kasi mapatawad man ang tao pero di makalimutan, lalo na kung malaki ang pinsalang nagawa. Okay. Depende po sa kasalanan, sabi dito ni Attorney Pearly. Ikaw, DJ, madali ka bang magpatawad? Attorney, hindi ko po sure, Char. Nasagot ko na po yan, eh. Kaka-tunin niyo lang po kasi. Kanina po kasama natin si Prosecutor De La Rosa. Ayun. Hello po sa inyo lahat. Para sa akin yung magpatawad, madali sabihin o salitain parang sorry. Pero nasa puso yun, eh. Ang sinseridad. Totoo ba nagpatawad ka? From Chris Kilala. Kilala kasi yung apelyedo. Totoo yun. Yun yung sinasabi natin kanina. Madaling sabihin yung kapatawaran. Madaling sambitin yung kapatawaran. Madaling sabihin, okay. Madali rin kasi magsabi ng sorry, di ba? Hindi lang natin masukat kung gaano kasincere yung tao sa pagpapatawad, kung gaano kasincere yung taong humingi ng tawad, di ba? Madaling magsalita sa totoo lang, madaling magsabi, pero mahirap gawin sa totoo lang. Lalo na kapag yung bukal talaga sa puso, yung talagang totoong totoo, di ba? Mahirap yun. Yes, pero depende sa kasalanan. Yes, pero depende. Ikaw talaga. Nicel Edulina, mensahe ni Nicel Edulina. Sabi naman ni Chris Abel, oo, pero mas maganda kung gaganti muna ako. Medyo ano yung ano, thought process niya, nahahawig sa thought process ko. Gusto mo na maramdaman mo. Di ba yung galit ko? Oo naman, pero after ko nang maghiganti, sabi ni Wendy. Charot lang, di natutulog ang Diyos. Hayaan natin siyang gumanti para sa atin. Dinamay mo pa siya. Ikaw na. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, di ba? Hindi. It's more like karma. Not the Lord himself, di ba? Kumbaga, anong tawag doon? Mas magandang i-heal na lang tayo ni Lord. Magkaroon tayo ng peace of mind, di ba? Hayaan nyo ng konsensya ang gumambala at kumatok gabi-gabi doon sa mga taong nagkasala sa atin. Hindi kasi ako negosyante, so no, sabi. Sabi ni Danica Abenda. Hindi po ito sa panindad. Ikaw naman, Danica? Masyado mo namang inaano yung kapatawaran, eh. Depende po sa sitwasyon, sabi ni Mitch. Depende rin sa posisyon niya. Iba naman yan, Adrian. Ba't nasa posisyon niya sa buhay? Okay. Baka yun yung nice niya sabihin. Posisyon sa buhay. May tinoconfirm pa akong event, eh, kung matutuloy ba na tayong mag-guest doon bago natin i-announce. Para ma-meet tayo, di ba? Kasi may mga nag-invite sa atin na mag-speaker ulit, mag-guest speaker.
Pero maliliyo pa naman. Kasi yan, nire-ready lang nila ako kumbaga. Good morning po from Ma'am Maricel. Maricel? Maricel? Ito man ang pangalan ni Ma'am Maricel. Uy, sa mga parents po natin na magsusundo na ng kanikanin ng mga chikitin dyan, ingat-ingat po sa inyo lahat. Likewise, sa mga nakatambay na po sa labas ng mga campuses, hello po sa inyo lahat while nakatune in sa ating programa. Good morning, good morning, good morning! DJ, ano po yung text line? Bago lang siya. Okay, that's 0935-810-8217. Pwede nyo rin pong i-check out sa aking official Facebook page. Check out! Binili ako eh. Ano? Pwede nyo rin pong i-check yung aking official Facebook page. That's DJ Max. Ganti before kapatawaran, DJ, sabi ni Mary, Mary Tampok. Mapagiganting puso. Siguro, ano, sa bagay, di kita masisisi doon eh. Kung ganun yung gusto mong maramdaman muna nila, di ba? To inflict the pain before magpatawad. Pero yung iba kasi, gaya ko sinasabi ko, revengeful heart yung mga ganyan, di ba? Mapagiganting puso, mapagiganting damdamin nga ni. Yes, pero hahanap pa rin ng paraan para gumanti, sabi ni Ellen, jumagdaw. Gumanti ka, ano, okay na yung ipinaranas mo lang, ay ano, damhin niya muna yung sakit na naramdaman mo, di ba? Pero yung ipa, gaganti ka, hindi ba, nag-inflict ka rin ng pain, o, ihingi ka rin ng kapatawaran sa kanya, ganun yun, di ba? Siyempre, nasaktan ka niya, sinaktan mo siya, di parehas kayong hihingi ng kapatawaran sa isa't isa, di ba? Parang ganun na yun, eh, no? Nakikinig daw ang aking misis ngayon sa habang nagda-drive. Good morning sa aking mga chikiting at sa aking may bahay na nandun ang aming anak. Anyway, maraming salamat po sa mga nakasama natin sa loob ng apat na oras. Again and again. This has been your DJ. My name's DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day mga kapatid. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas. Tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Scastic Lee with a song called Kalimutan Ka, back to back with Cup of Joe's Multo. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hey!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
2: Ang musikang pangmasa.

0: Nay, hingi po sana ako ng 500.
1: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
0: Hindi mo nay, akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
1: Ah eh, yun lang.
2: Hey!

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? Siya nga lang, baklang to.
0: Ah eh, yun lang.

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
3: Anong subject ba yun?
2: PE. Playing hula hoop.
3: Eh, yun lang.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan saang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na Quality TAPS education. Thank you!
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

0: lalim ng iniisip mo.
1: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.

0: gentlemen.
1: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
2: Hindi ako lasing.
1: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita.
3: Pulis ka.
2: Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Ah eh, yun lang.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, naka-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: You know what?
2: What?
1: The greatest gifts you can give to your wife are S for sincerity, A for affection, L for love, A for attention, R for respect, and Y for yourself.
2: Talaga lang ha? Eh, lahat naman tayo binibigay lahat yan sa misis natin.
1: Wait lang pare, yung sinabi ko ay acronym para sa SA-LA-RI. Sincerity, affection, love, attention, respect, and yourself. Kaya mo ba, pare?
2: Ah, yun lang.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah.
1: Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
1: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
1: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sa Blake ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na... Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

0: Ba't gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy. Lasing ka, no?
1: Hindi, no.
0: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Class, name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
1: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niya sinasabi tatay ko, animal ka! Yun lang!

0: bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh, bakit ka ba tinitigyawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

0: kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Cecil, i-English mo nga ito.
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
1: Yun lang!